0: et gondala na mango da fonde ki lukangunga alimba watini wakati na Chris Roy Jordan Badingbe lona undi avila bisayunda leti kwa singa ti fangong manga Jordan ibara la la sunatu kwa singani ala ke loti mungu nandotinya
1: Ibara la Dieu merci Goga Ibara Zokwe la sou ki tende nando ti ko jodengo mangati sangomene sou sekizi anganyande nagbata ti bombari na ti waka

Kujo dengo mangati sango mene tiku dapel tiku atati bombari fie ke bande gigi tilu nuna lango balu se no mene tinze tingbe so eki da titi na lango balu se tinze tingbe na banduru so eki ga a eki mbeni tene sosa sigi na atimbeni mbeti sango so si abagi gimbene na lango balu se na ako tinze tingbe vuka so si a on so eki doko abimu basa bata niti dengo mangati azan na gigi ungo ti adosi a eki balota na ouse so na yani molim biti waka a akuzi a on balota tonga so si a eki gulande da titi na dengo mangandoni gana bagi so ngwa la so lingbe titi na muma boko na wa dengo mangani a eki bande gigi na lango balako na omene tinze tingbe so titi nandoni itimbila so tonga na gene inok sonzi so eki kuta wabingo tenanduta zo so kisa kusala na tereti kuda peti bala ti bombari tena tiki tingoi meko jini kwa tena itimbi na losi tena ndo chukuta mama tena so eki kiko jini na ndo ti amina sangu so abate niti dengo mangara so sa ndo ti tena onati inga so

Fali sous ya bina nduti Alfred Yekato Marombunga na Patrice Idwanga isuna na dawati coupe na international na ina ko se tipi ba e kina inga susi ya nduti tene a dimbiling banga na nduti tonga na sengu tene a kiri tene na susi ya setting kangu na terecha la aisu atambula na bata ti ina ko se tipi ba si afapukuni gi na bata ti bongi na tawa ti akoto si kodro ala so setting kangu na terecha la ala so kana igicha bumbi cha société civile inga awa manango ye na dasinda kiti bata ti bongi ala so ko akokapa na ti tengo nganga si agana dawati awa dengo mangana jitene ala fabibe chala nanduchi tongana isangu jitene akiri tene na ala susi ya seti nganguna tere chala ala swa gana iriti ala swa seti nganguna tere chala ala unda na awa dengo manga jitene adengmanga nanduchi ala susi abite nanduchala nga jitene amungia na ala susi ya seti nganguna tere chala suna mangola ungo chala asisa kibarako tonga so nambagi ti awa bingo tene nanduchi azu ala fachala so atene su kwa binanduchi azu use so aluchi nganganga si ala unda jitene ne akiri tene na la susa se chingangu na terechala ngana mbagi ala susi aiki mungi za tene asara la ina terechala so se chingangu na terechala si ala lutela mbumbu na nduche chingangu susi asina avitimni ngana mbagi ala guta tene ala famili ngi za susi alimbu tene afuta si alimbu tene asara na terechi avitimni pepe si ala unda na wadengo mangani tene afangiza so nambagi chingu hudia ala kwa la tene tene ati dengo mangani si suwa mutene aiki wabingo tene nduche zo gi marcel damangere ala fatene tonga na akiri tene na ala so setting nganguna terecha la eke dengo mangasi amai na hachi kwa tibi Afrika ambagi iti awa mungo kuku ala fatala so huu mgo chala so setting nganguna terecha la so si afanige eke nalegi ni pepe ala so kuku kuchi Alfred Yekato Murombo si afatala so huu mgo chi au victim so si afanige eke yesu si eke nalechi londo pepe si ala boto lecha wa dengo mangati tene ala bebendo ngangangana nduchi huu mgo chi au victim ni ngana ambagi awa mungo kuku chi Patrice Edo Angaisuna si afatene dengo mangati la so alimbi fatite ambagi gi pepe tene chi so ala gwe na kuzu dengo mangani na dawa sosi adi akiri tene na nduni pepe na tene titangobe kuta dafango mangati ku penal international si afatene Alfred Yekato Murombo nga na Patrice Edouard Ngaisuna asaka iswa ina tene crime de guerre nga na crime contre l'humanité na koto tibi Afrika chilo nuna ngusa kiwi shano nubala kono tati na ngusa kiwi shano nubala kono show na dengo mangana nducha la lango balu se na ushu chinze chile ngwa ngusa kiwi shano nubala se na uku awa dengo mangana fatene Alfred Yekato Murombo si akangalo na kanga chungu balako na uku nga na bagi Patrice Edouard Ngaisuna si awa chilo kanga chingu balako na use.

0: pamachitoitira fanina dzimwe anga chikwasingasula swiki tenetena ndochikuzvo kusara tidengo mwanga tisango mene chikuda pachibata chibhombari swakina chiwaka sumpwimbi akizianga ninande alango balusene umene tinze tinge resusi akigwanda titene akondani na lango balusene tinze tine nabanduku swakiga mekuzvo nditene tenetena nduni ikikiri kuzvoni nanduchi use dengo mwanga tisango mene chikuda pachibata chibhongi swakizianga ni ginapika okosu nabata chibhongini ungoti adusi asibaluse tonga susunani ala swabitene nanduchala asibaluse sene uku siyake gwane da chitene adingwa na ndo chala na acha inga utatonga so chitene inga tene na ndoni eki chimbi na Jean Vidal Damas so eki kutawa bingo tene na ndo chazo so eki saa kusala na tene chukuda pe na baratu bongi lo eki tene na ina ndo chi adingwa manga so
1: Yesu ilimbi chitene na ala alani tene batonga na yunzi kozo kapache fango mwanga niso ike le tondani na mene useni na ndapreso ala ba ilo ndo chi unzi kota mwanga na ndo chi mungo ala soa ire ala jure swa kamlenge chikodo swa lunu na ndukwe swa asora la chitene la mwa mboko na hawa fango mbanga chi ya professionnel ni ngana mbage nja fasuto na a zusu tene analitala si mwanya chitene ala piye avoka idape nja limbi chitene apiye avoka na ala chitene luduchi na tenchala si ya mwa mboko na ala na ya chifango mbanga si ina tambla na legini aungo chamlenge chikodo swa ira la jure amwa la kwe balako na uku soto na la kwe tono fango mbanga kedana ndapre akemwa la umene chitena la duchi na terti awa fango mbanga na atanganiso aduchi tona a reserve chitene tonga na terechi mbene son umbene agape alimbi chitene amu ambene direktuma me ala balako na uku so akiala swa ke duchi na dachi mbanga juska na feni e ungo chi ambe chisosi lekeni gerena ke avurukwe siza na nduzu ake baluse na azuchi ya na ketona baluse na ukutonso
0: kuzu dengo mbanga tisa ngomene chikuda peti bada chibombari sa kiziane yangani na lango baluse na umene chinze suwe kineani na chinze oko tonga su ungo chala sabitene na ndu chala a balota tonga su si yala lundu na bata chibria na achi utkutu bata chibonga su na chimbumu nga mbumbi na bata chibombari sisa ayigwanda la chitene adengo mbanga na ndu chala dengo mbanga chitene asora la soa kilingi chitana muma boko na awa dengo mbanga niye kibande gigi na lango balako menti zesu ikinani titene titene titene ndu mama tene su ichingi fasuna geneti ye inok sonzi so ikikuta wabingo tena ndu chazu so ikisawa kusala na ntera chikuda pel chibata chibombari tentiki tingui pakara inok sonzi ibarala
2: ibarala mingi wagosinga
0: bini mbichi ti mungo yanga chindu kwa gumbo sabata ne chidengo manga na koto chibi afrika lu chitene afa a lango wa selengi tene a tene tene chisango wa tene tene chimbanga chisango mene na kuda pel chibata chibombari so ikilundanda mgumbo na lango balise na omene chinze chingbele chitina lango baluse chinze chitina badu chingusu ikida chifasu ala leke na mba yika chitene ayisu abayi ginzu nyawe
2: tona tisola tene wagosinga sesion kriminal chi bambari wala mbanga tisango mene na mba chi bambari tona tisola tene ake tondani mbrimbri na lango baluse na omene chinze chi mvukasu ikida so mae chitene ikira ano chitene kozo nikwe akadujane chira josor cha jire wala azusalo na yangate ya keti kodo so ala ka zoti fango mwanga mprimri ape zi ya mwa la titina duchi na tetia zoti fango mwanga si ala fango mwanga ninjoni ala ka gandhi meso aira tene chirajo soro wala soro amena zoti kodo titina duchi na tetia a zoti fango mwanga ni
0: chifasu a tongonda chang mwanga ni a kituane ndani yene na achi anze oko tonga suma bata chi bombari me yi nesimbi titina inga nanducha palisu mbumbu ya bi nanducha la susi agoji tina di mwanga nanducha la
2: tona la banchoni na kodo chi ambeni akwali ya duchi na legi tisusi tana iba a mbichi sukwe wala zusu kwe igati tene ifang manga nando chala mingi ni yaka zusu asari isisuru chikubu na ngangu wala na kita molenge mbichi tena la itene na fango manga so ungochi a mbichi nikwe aka balota na use ena achi balota na use so a onpalo kono ukuso si aka gi tene chi fango manga chi sarangu isuru chikubu na zuna ngangu wala sarangu isuru chikubu na a kita molenge atangati atene niso wala tenti fangozo tenti bungongombe ti buba kodro ateso mbechina ke mingi apembe so umingi so agatenti sarango isoro ti kubu na aketamlinge wala na kutazo na ngangu
0: iba ambichina ki bani tonga so me unda tenti tene est ce que ala so se de manga ndu tala so a gazo ti bombari wa ala mwambi na zo ki na tagbata so na tereni kwa
2: tonga so la inga ngbena ina lango ko tinze ti lengwa ngusa kusina ndo ni balusi na oku amombe ne kutambela so si azi yanga cha mena kutando ti fango mwaka so ira tene cour d'appel nambage ti bria e nambage ti bangaso yoko ade a muamira zo kati tene la sar kwa kape ni la si cour d'appel ti bambari angbati tene asar kwa na ndoni so nambage ti bria wala nambage ti bangaso ni la si na ndemiso tete na la so azo so akafanga na ndo cha la londo na bambari pepe mambe na londo na mambage ti bangaso so ngo cha la kwa ke baroko na oku amena lono na magati bria so ungochala ka barako suse ikemwala chiga na bambari gesi ifangwa na ndo chala
0: kifaso na bada chi bambari ko ambina so eta
2: amena zakeda so ala u ungochala on barako stanga so
0: awa dingo manga ki dingbanga me la kombini kpali ti wango da ti kanga ti tena kanga zo ni na ta kita ko do ambala kwe kpali mingi yunda ta ti tena azu so si ala ki dane manga na ndo chala so ala kwe kanga gyala na ti bada chi bambari ten ti so me da ti kanga ki da so ali mbite na amwala kwe
2: pendre bunda mingi mangatiso ala bana koroti tonazo aga kangazo awe ala ngbana ndoni so me na leke bungoli chi nazo so sia kamu maboko na yi aka tene chi betizo ton na ifang mangana ndo tulo silo tene ni chi bana bambari tene ni sar kanga tini lo ngbage ti unda lo silo tene lo chi kiri na ndo tulo ka wala na mbage ti pangasu la mbage ti bria ti tene lo sar kanga nika fade aka kiri na lo kana ndo lo ti tene lo sar kanga nika ka mbena so si ina zo so kamu maboko na yi buli chi na ndo na
0: Eh iba na gbata chi bomba ina etambla nzuni a ngusa ki chano ba ise na usho ti silaso wala eleke quand même ce sont criminels na poko chimba
2: ileke ce sont criminels na poko chimba la tondani ngana na ngu saku sina ndoni balusi na osho isara ce sont criminels na ngu ji poko ni wala ngu saku sina ndoni balusi na oku isara mene ce sont criminels si otani la ikisara ndel fa passe a manki pepe na poko ni so ikisara ne mene ce sont criminels mangati a mbichini a wumingi
0: gbata chi bomba ri lokole ki na poku tia gbata so lani si apali so si na kodro a bagi gine ani mingi est ce que la soso a wadengo manga so ki na gbata chi bombare wala so ki sa kusa na chi ko d'appel ala ki sa kusa cha na chi liberté est ce que ni pale ay ki na bagi ka pepe
2: tena chi pale ak ti so ala ba ngena yese ngu sa kusa na nini ba ko na use asi na mbeli ngoy gbata chi bombare a juna siriri pepe ani la si kwa chi fango manga a tambla kinchona pe ma chi ndembe so mitena tena so siriri ak da ndanila si mitenala mitena a sigina mena fini ndo kwati fango manga use oko na grimari epi oko na na ipi so ji fatene ndoni ak siriri siriri akeda e isa kwa senge
0: pakara inox sonzi da fonde keluka kina singila
2: mbikwembe munala singila mingi

0: mozoko susi sustendo na ita lodo chitene ya muni na ii ba susi geneshi adodo lo yapu deja kwen libi chitene iki na chi use kapa chipika mpata na chena te chi meza iki ela kwen na bagi chala ge pakara li Claude Ningou Bale la susi tongana wa fango yaka alu yaka chilo lo suku wa yani chitene lo tumana ako bela wala ashonya zende awe asifadiso na yachinje ok wala kapa lango ok si le petit tene lo yesu afana lo tene ba njochu lo akbengba we lo petit tonda tene lo faleni aike asisoa
1: bo yaka chinjo na korotigi mingi sui luni sikle chilo akimuka mingi ginze ota ala 90 jours moyen nikula e tonga nango isu mofaya kachinjo chumo si mosakwa ni pende reton sui faningi asin su mokinga motene njo chumo a konsi pingba mokinga ni kozo ni akena tonga na moba njo chumo a sigi moba kwachi liniso so yele tene spatso mobani a tonda chi tene a bebengo e a konsi chi oli so a konsi chi bebengo so a fateni njo chumo ni a pingba we e a lingbi ngoi chi tene mo pichi fani e ton mo fan njo chumo na ngoi ni so leni a deti oliape so mon petit teni na fini wa sosi a totongo wala zozongo mon petit tene mo teni don goi so mo ba bengba lini so a konsiti bekete kete e useni tongala mo zalu angba chi go mingi mo tonda te mo ba fa so a kubeni a komonsiti ne a be a ke change a ga jaune et puis a ke ole e na nangmani mo ba fa so polo chinjoni ceci à couvrir et piniso mobile là le commencer qui changer couleur donc nango ici déjà njochumoni a pinga mingiawe et même tongoni temoteso a ga parler donc ai sin ceci mokinga que njochumo a pinga temo fansula
0: na fango njoni so tonga na mozomo gachi fanjoni mo ki fani tonga na ye
1: tonga na njochumo a pinga koi simo gachi fani a limbi d'abord kodeni ak use soit momo kuta zembeti momo dekeke chinjoni na gondani na sese momulo na kekeni kwe mozilo mozalo ambendo wa esi moga zifaso njoni da oko kodeni ambeni use kodeni akete ne keke njoni angba chi luchi na lechi akani me moga mofangi njoni na tekni momo onanyawe sina peko mogi mashechi momoga modia kekeni so kwe mobumi na mbeni ndo mobiwada wala mozana inga chi ya kachimu
0: wala laso yichi inga eh amena zo tene tonga na molu ya kachinjo simo yichi tene mo batangwa ngwa chinjo ni alimbi mozangwa ngwa ni angbana lechi ya kani na ndochi keke ni silomba lomaika lokuka amena ke akwate eh eh alimbi si adenjo ni abatani nde donc laso kpale ni ekpale chi conservation alimbi si nene tonga na mo faya kachinjo chumwa we si fatumo denia we batango ni aikitonga na ye
1: tonga na mo faya kachinjo si mo ichi warangwangwani akaitene na lechi akani mo ba a keke chinjo chumo so akono pendre so amai pendere njo so asigi da so mo ba lo akono pendere mo ba tere chi kubeni nyama akor du da pepe nyama ate mbeni tere chi njoni pepe mo ba ni mo soro e mo zalo longa na lechi akani na lechi akani tonga na lo olingbi kwe alinga we moga faso mo falo na kodesu mbifanige so mo mu lo so mo batatono ngwangwa so mo za poro chilo bozo chilo bongo so lo yuso angba na ndo chilo mo mu ni fadiso mo go mo bambe ni ndo chumo mo batada e kodechi konservasyoni ake mingi mo pechi mu ni mo gwe mo zani na yachi gogoro chumo tongo zanya ole pendere mozane gogoro chumo mokuvri ndoni angba njoni mba chiton bongo chinjoni so si tene polo chinjoni angba da akikanga lege na amina makongo chitene ala li atenjo chumo ni don mo batani na gogora mbeni kodeni akiso a itati kete kolo asani mingi e suni so igundani akina ngoichi buru ala munjoni akanga ngundani use akalena yachi keke na lechi kodroni e soge so laki suda akibatani pendele mbeni kodeni akechitene ala munjoni so akinjoni mingi so ala zileni epi abata na iti ambena kumba wala tonga na a bidon ou bien ton na iti abute so bon aki batani tonga so aki tuku ameni soit lechindongo atereni titene nyama anduni pepe e tonga so ala bata pendri ngwangwa chala titena lu na kompani chipoku
0: so chifaso ayaka chiso si zo afani titene asara nigi juste mba chikobe chitengo wala chikakete epi chisa ngwangwa nila me chi atusu si azone chisa titene aka alingoni teke chite azo avo aga sa nasak ni na ye niso kwe batagini lege oko tonga so
1: bo tonga na mofani akono si mo ibatane chisa kakono chite mokani
0: atala saka ni kango so
1: akaitene moza d'abord njochu mwa pinga pende na lechi akani etona pinga pende rawe musigina ni mufanya musigina na ko muzipo ko chinjoni angbana telchi kekeni se eli episo mutukuna la e mutukuna la so mutukuna la a ole mozana da musigina ningbi moba ole pende rawe fadiso motonda chi zingo leni e zingo leni mopezi na mumboko ton moyen ki da mopezi na machine sosia ki izi ak kolo lechi njosu mokolo lenyawe tonso mokolo ifu mutuku encore na la a ole pende re njoni mumulo fatso mo zane chi sak mo tonso isara mopezi ni moinga kilunyawe mufuyanga ni mozana me ifa ole njoni sitonga na ole njoni ape mozana ya chi sak chimo aki buba sosia tene humidité ngana yani mingi zo mwazi sur la gada e akobela ndene ndende akilida qualité chinjo chumo ni même batalogin zero ko chigunze usi a commencer chi buba
0: me ale testé ka iso chi humidité na yacha ko ben chinjo ni sotonga apeti inga ni toin
1: bon na akode sosi ati da sitone moyenna ki da iknambeni kete sosi ki elnya tene uji humidité mètre donc so akimeni kete machine sosi ki testé humidité tile chikube oko oko me paleni na ige warangu machine so ki ngangu kete nila chite ni ingani akete mozagi na lambi lo ole mumule chinjo chumo so ole so performo ta chite mo kotona mboko chumo mokoto mumboko mo apeti saida pe me parfois mo muleni oko mo tarachite mo teyani apebeti mo mo teso mo senti le pinga ton olengonjo sosi ake totona beti pembeti mo mo batonga so mo ingate baso a olengjoni awe e a olengjoni so mo ingate ningu akne lu mingi ton mo tesi mo senti ni a woko na beti pembeti mo zalishi mo so ngu angba na eni mingi alingbi anko mozana la.
0: Si ton mona eke tonga so, al michi tenayi en tant que vulgarisateur na baggage agda, ngobo wala si ale eke saka na suivi. Chi a zo so si ale eke fa yaka tonga na yaka chinjou na akara koso nando chulondo.
1: Bon, tatene unda so, edaji kumu unda ni ake pendele mba china, yenga so anso mbeni wa mango ya unda ni tene chi sarango suivi. Na tekichazo chi yakaso kode chi sarango suivi ni tonga na iba dispositif chi encadrement souci agdak na ni na yachi ex ya koi atonda ni na kutando kwa niswa ki direction générale na bongisi aguna chi direction régionale chi tena aguna mbenindo moko wara wa kode kwa chi agda na ndo koi jusqu'à yachi commune souci erel etena kia conseiller technique agricole na chef secteur e ala so ala ki lakwindu luchi gwina terechi azuchi fangu yakati
0: mibu gereto ambe itaka nangati singa iki Daniel mbini na bagi chi busungu bali chi singa nyasa afawe ala nmichi gwina ina ya kingu na tenchala
1: donk
0: chiri zuna ingangu laso
1: donk tongana musina terechi awa kode kwa so subtua conseil technique agricole na yacha commune na yacha sous-préfecture ala so ala lingbi chigo jusqu'à lechi akachimo na chef secteur e akifana mo kode ni akimu mboko na mwafa kode chi sarangoni
0: kita na pika pingba terechi lo ki loga Daniel mene na mbage chi busungu ala mai
2: wema
0: alo
2: oui

akifadela ka pati mungu asinga tsana na ndozo kwala edangonga na sine ngonga balako chinda prena pese ngonga baloku na ndonuza binati pese ngonga myombe ngonga balako na kwali ni ndro sangwa geda aunzi yawa imuna lape kuta mbiti matanga dungo na pe konya tukwa alakini atakuzo kapada kusala titi la inga langu ushuti nzetinya nzetimberere ngusa kiuse balusi na ndonyo omana ekip titi ndapre niso vada etozo. Bon aventure ngomba kati giro na liti ya sango Elize Miguel Bangakoti na ndo chakba kuta kusala ni na ngati mikro DM manji Dieu merci Georgia.

ayin mo nso mo gaga te mi na nja ndo le ma be mo gende hypocrisy ni to ambi konkon ni bon bi bali mo si bali mo a marcha ba a fosu ni bi bali ni a fosu ji o ni mo boko mo na fe no nda nga mo bali mo

tukananga chikodro ki nambage cha mulenge kranja ala kina vakati bakunja ala ga igeti ki kota singila mingi na zuzo ni biasi wa asungu azu kwe so na pusu ndro na teretsa la na ngoiti plastic kwiti ma montela su irtula ya kranja mari so lo wala ni kona lango baluse no kuti ndeso no ti on atena tukwani agumungu na bagata siwa kumanga sa so kana bati bongi ase wati yindi wi ase wati ilion siwa bi biginenji na se wati ndagola ako na bati bongi ambina kina bagi ti bria mukuta singira mingi na zanza pati ngoko abenisa la gbani na gbani.

Bekombite pense vonga balusela ku balusela ndobe ngamana ndo dafona de kiluka dafonta wa Afrika to la kando meza ko benzera na ngatsala igweke kete ni makuta sangu munga ko pe bekombite spiral maraba venez danser venez danser bonakera kota concert na batati bongi na zeti kakauka.

0: na fonde ki luka da fonte wa ba Afrika tonga la kandu meza ko banza kana ngata la kile kata ni mwa la kota sango na pensi monga bala ko ndo bino kwa success extra
1: mokili mobimba yoka ekwa mokili mobimba yoka
0: ti bongi problema da pe jere temperature ti bongi la pe ko ti ngusa pa so pika ngena.

Maratan Bongato, so mama ke leke chauffeur ngouton so yekeke sukulu na mengi. Papa nono na yakato so ki nanga da yekeke amwenge amuloro na dawanti lo dizi. Mwayi na mboko to so ti lo yekeke. Kandangu ti wati papa na wa. Ina maratangu etonso yekeke na mina nduna kite kodoka keme gozo kene ala pusu na terti meza anje nangata akana mangonde kiloka usi.

da fantisir na ti maingon bonga na sim dongo kuna penzeli tonga soba loku na ndo no se mota ti dawe afa de su ezamba ta tuku sa to sona giremi ya menenji sigati le kaya gerete sango si ami ti dana gamu na yi simbila kwa martine ode alake maina bagi ti kombaton barala usina mangonde kiluka ah Steve Kongbo lokolo manga ipenda mingi atelazo toto matanga ti dongo tini ndio matanga na loma nenge ti dakelo bush.

0: wa B Africa tombe la so akinda litiala sarangoli sorotu kubuna ngangu abazukwe atamoke koli wali wala molenge sarangoli sorotu kubuna ngangu alimti sinazukwe ndanila akenzoni chigwe nando kusala tongolo chiwaka mungo maboko singi singe konjonu kwe si lango ota alimbi tikanga lege na kubela tisionga ozo ata anze a on wala sarangu mungo maboko sesenge angbala kwe ndalichala ando kusala chie akisara kwa lakola kwe na binala na danga communautaire nando so akidua molengida na yati davaka use na baka yapele osio na lege chi bakongo lena lena dalimbi chi Nigeria ndo kusala tongolo asara kusala na bikwa ako tisi na bikwa oku na munga mbasaba na ndambo tisi na munga osio na ndambo tipe kwa chi bekombite ngana laposo chi tondani na munga mbasaba na ndambo tisi na bekombite na ndambo ngana langoso kusala keda pepe ala lingi chi pika singa nando chi zoroko 40-49 chi wara amungo wango nando kusala tongolo mungo maboko na ala sosi asara lisorotu kubu na ala nangangu ake senge nga afapeko chili tizo pepe yeke ge chumu maboko na ala
1: Angi wa B Afrika tikuli na tuwali mbeni kobela swa dirini ebola awarani na torti kodrose seti Kongo dipanda ngana Uganda
2: akodosu kwa angua koroso alimbi tiwa kobela so lijo ko tongana kodosu seti B Afrika ataso ale tiwa kobela ti ebola na ti kodri pepe
1: ti bata wa B Afrika na terati sioni kobela so ndo kwa gwena kwa swa batene ti seni a unda na zo kwa ti bata le ti longanganga
2: ti bata terati mo ti bata asiwa ti mo alimbi mo bagire tango boso sukula maboko ti mon anjoni ngunga na savon fani gbani na ti lango okoko
1: mba yongo na beni zo so sa kobela ti chofengo terre lode wala simene asigi na terre ti lo
2: nduya maso alondo ti kuina ti ngunda pepe kwi loro iyo na tanganga so ki nduru na terre ti mo tongana mo baso mo wa kobela ti chofengo terre
1: tongana mo ba meni zo so sa kobela ti chofengo terre wala menya asigi na terre ti lo go iyo na meni tanganga so ki nduru na mo ti tene wala mo ire numero vert 1212 so aike sa kusala lana bi senge
2: Ikwe, izileti inganganga, ikwe, ikangalege na ebola.
1: Soe kitongo melatindo kwa gwenye kwa savate enti seninga na wabe Afrika, ngana zo swa mambo konalo.
3: Radio Ndikiluka, paekia wabosinga bali osio nandoni, ne atakita kodwoti be Afrika.
4: Bambari, Sylvain Bernardin Redial, Radio Ndekeluka.
5: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Banduru, Radio Ndekeluka.
6: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
7: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
8: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
9: Priva Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndekeluka.
10: Mbaiki, Dieu merci Vancial, Grévico, Radio Ndekeluka.
11: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.

0: njoni lainga na zokwe na bagi chino la ibara la katonga la kemande keluka fafadeswa sangu nangati ami chijani chimbila kwe aki marchi nyewodi. Bongo mena limbi albatati bongia wako mbongason wabagi chino la sosa kinanti sangamba yere mbimbi na bagi chi piti marchi fafadeswa sangu nangati ami chijani. Amidi barala.
1: Ibarala mingi martine ude ibarazo kwen guru biati bi Afrika si amana nduzungire chungu chuwati dadangbeni na langu oko chinje chingbere resu iki da. Ai bibe akumasi wala tondani tigambagi na mbagi na nduti mangu na nduzuti angire chungu chuwati dadasu sinadawati akpali su biati koloti bi Afrika fustan arkonj tuwa dira. Aunda na amu lingisi koloti bi Afrika titene ala juti na kangangu be na atmini tene sulu tene biri na laku itonga sulu fa tene tatene biani koloti bi Afrika aiki na akpali chuwarangu wako for. Na mbigi tini ulaswa ikinati sangamba iri haiki angiri chakuru ya mangana nyamatiba gara tungasu siyama na nduzu mingi na hati langusu na liti garani wagusi ngati firme bingi mila u wagu na hati garani kasangu na ndubini na angatilo
2: bina yendo unanze oko lasu mginzati garaji asiwa alingi ankorombe ni pepe ndaliti warango nyamasu agangangu na yati batati nola haikingangu na awatengo nyamati wara nyamati bagara wala nyamati ngunda na yati gara mbeni yesu agana kpale mingi na ndoti tengo kobe na yati asiwa Rosine Kotopeyama wakango restaurant ayeke fa kambisani
3: la nuko jubiri damba seki voye ki foda mana 4000 beni 3500 seki wa damba me acho damba gumba ga 7000 ngongwa gumba ga 2500 me menta bouche cheki esuke de ngiri chi ama ake share
2: asanguso iwara afaso ayeso ayeke na gunda chi pale chi warango kuru nyama so agangangu ayeke ndali chi so awa gingo nyama adoku sala ni azati guti gimosoro chi beti sese Wilfon Bondo so ayinga lona ikati tonton wakango nyama chingunda
4: ay par rapport unja pa pika na sezon so mingi bo asasi azo gingwa ya manikwe ambina frene ambina ona gingwa o ambina onchi go gijama ambina ona mbege chi gingwa yembe ya asasi warango kasa ni faso aganga ngo paske azo ni tuwa onwa
2: bienvenu kudumali makundi salawisi chi batango anyama ngana chi siniti anyama chi kota kodro komanda chi sangamba yere afanda chi so warango nyama chi bagara aganga ngo nando chi gara
5: a komersan mitachi ala gigwe na mbage chi yaloke boda za walasi ala voa nyama ala igana na i anula e ala iwara nyama ni na peru tusi a elever tronzimo akigaka na nyama ni mena peru su inaniso a elever tronzimo kwe akiri na mdochala wat nila si asara si a itachi a komerso ambita iso ago gwe warangwa nyama na kingangu
2: akutazo chik batati nola afasu kiringochi awa batango nyama sukozo aikina kete kodro chi ngulu beya ngana muna sawo alingbiti duchi pasa dalichi amelengechi kodro chi wara nyama chi bagara gana mbigi mbeni ndachik balini aikesu marshi abitai aikena ya chikbatani pepe warango nyamasu agangangu alingbiti gana bumati nzara na ya chikbatati nola firme bingi milau nola dafonono ndeke luka
1: ilonda na batati nola yo na mbigi tibriya so aikina chikuta kodo komandati otkutu wazu so aike kodroni siya onlani na mbigi tisudon siya kiri fadesu na vakati gubulu siya aikina kpale chinjo ningu chinyongo titene ala waramungu maboko tongasu kontenjon ti kodo ti muritani so aikisara kusana nanduko ti miniska siya eda biani titene amuna ala minangu na yati sitern Kasmara Mustafa aikivunga na isanguda
6: mbeni yesu ala gaju china ndo chikando so nangusa kuse baluse nandoni ota aimbeni awa kengu abira so angbala kwa chide materi chala ndari chinzo ningu chinyongoni na mango de machala aturugu chibendo chigigi chikodro chimuritani agana langu chinyongoni na yati sitern so asara litre saki balako Serge Henri Mikema pulusu chibendo chigigi afaye so apika bechala
7: il y a un problème d'accès à l'eau potable
8: teneti kwaliti warango nzulungu chiongwa kida akiso si banzo nitene imuna langu teneti azininga kwa kida akilingi titene agana akbata kubila tongana kolera kopo so ikisara titene imunga wangu nazo titene ala kwe azindi iba komandanti a turugu so akiti muritani ya tenefarigi ani kimbazo lako titene ani bile nando nitiba legi wasani mba chimungu so lako lako wala ya tinzi wako ani limi timuni tongana azo akikagbani limi timungu na azo ni na tinga oko
7: ora cette distribution d'eau potable
6: ala so alango nando chikando so agonda mungo maboko so Aisha Mahmad agafa de tongo.
9: Merci na miskani. So angana inguso ko na dungu ambena itumbai ambena izai itungu epi ina domonyoge domonyoni so venta abuba ibarangunjo nape so agana inguso atene merci na njapa itila kula ko agana ingu
6: Umar Mahmad bene wa pingo bira afatilo lo tene ala kuwara ambena kpale chiseni baba chisewa so a unda chitene agona mbage chala na lege chimungona la atonga
10: koroso a muazo mingi na yatila nguso ancora na beni asigi na tereti azo so asigi mingi mingi so tonga na kaka tansoni la tana beni du azara maladi so tana beni agana teretilo so loko loke muni edengo yorola eke unda so
6: na popo chungu chala so asinduru na saki yako amu ambeni akiri na nina mbage chiraba na kilometro osho na bata chibria Gasmala Mustafa dafonono ndeke luka
1: ambina sangu na ata sangu so titene alekira njoni lingu bia na yati andu kwa soa ikina bitili tapepe ngati tene akangi ya wala kanga ligi na akbali so ya kigana puputi azu maison de service su abumbi bati ya menandu kwa suwa ya kinagbitili tapepe alekire na bikwa ushutisi na bikwa ukusu alundu chi ombini kapa antifangui na ambina zusuwa ya kinati aminandu kwa ndindi su ya kinayati ndu kwa tisu siti siwili su alundu na batati bonginga na kita koloti be Afrika si ala mandai na ndu chitonga na isi ala limbiti sara kusala chala na ligi ni bolivis masambai akokapa na tireni
11: ungo chazu wa sara bale miombirandoni ukusu ya kisa kusala na tando kwa tisu siti siwili na kite kodona na kubatati bongi si ala kokapa na hati ya mandango yesu dana ya kichitene afanara gireta kusasu sila kisara na chitene andu kwa tela ni atambula na ligini orik poten ya kese nego susi ya londo na kubatati bombari isi ya kisharji de program na hati bumbi susi ya kinagbele tili tapepe susi ndugona ki ase ue agonda akapa hati mandango yesu
12: iba maison service société civile sou le reda telo tisa 85 organisation de société civile sou a londo ti adere na yati kunduso chitene a toka pupuna chika techala na legi wasi ala iki jira kunduso la iki nandoni Alege wasi ala petit tene ala sarasi teneti transparence a dutinata gestion ta la
11: Kitia Dominique Colisio sous ce que wainda ti bumbi sous ce qui n'agbele ti l'état pepe sous ce ndouren au fed a façon tene a fini a kode na ndara sous le wara fade le kezani na popo ti ala sous ce qui n'agbele ti bumbi chilo
13: so e ba ango bomingi so a ba tene ti tonga na yela si aye ake tambla na yati a Donc, à ce qui n'a pas été le tapepe, voilà, association, bibasso, avec maman, tenesso, na yate, et soko, à goubetti, bimingi, aye, son biwarani, getongana, a, aki, na kiringonyan de na yati organisation chimi au fait bien que ça na pratique
11: akapati manango isu ake bumbi sou sia kina gbleti le tapepe maison de service ya le keni fred bukuma sou sia ke wakwasuni ake fang bangati si ale ke akapati manango isu
14: we rend compte que bata organisation so aga ala ke mombo ti so ala inga yis tenen juni na ndoti maison de service ape ni la y organiser session so et également ala doit tenen inga organisation comment ake structurer lo comment ake gouverner lo ainsi de suite.
11: Tout kunga pupu na kate tia la sosia kisa kusala na tando kwa ti sosia civil so agana ngwe sosi mingi tia wabi Afrika ki unda tere tia la nandu tia kusala sosia mpumbi ala sosia kina ti sosia civil a kisa na dawati angi tia sosia kema aguna uzu.
1: Sangu tingi ya tindara na hata sangu so wasarangu ngi ya tindara chukolo tibi Afrika Prince Apika siya kile kira mini kuta kapa tile kira ngu ngi ya tindara na langu barako na ushu tindi tina banduru suwa iki gana batati bongi loza iri tingi ya tindara suwa tene mamu Afrikan ndani ya kitite na sara sabangu ti ama mati kodo ti be Afrika ngati tene asara sabangu ti ai ti ndara ti kodo ti be Afrika ndali ni iye ki ma Prince Apika na singati Martine Woody
15: Iba na sisi ti be Afrika bata mamati awara atpale mingi na ata pale so mamati awara depuis na ayeti bira so sina be Afrika bata mamati zo ayeti ngango sina ala amunengo na ala pe eton ya sikala ko na kodo so a mamati ya bapa si mingi ndati so itene a na nguso ifo isa ameni lekengo giati ngiati ndara so na yati ngiati ndara so c'est vrai que azwa gati engia mais ala ki wa ameni leçon ti vi ti tene a permettre ala ala mu mamboko na mamata la na ala protéger mamata na ite iza mamani na nduzu parce que tongana mama ke dape iko ekibagi gape tuzo akena mama même si le kina fini ou le kina fini ape donc il faut il mandati tene iza mamati na nduzu na c'est ce code wande ikina code ouse so akega officiellement engana itatimbi RDA so akena c'est ce fonds akega akoti coordonné akena c'est ce Benin so ake sergent kongi so le kiga gati tene le accompagner mina yatingati ndaraso ngana c'est ce Burkina so mbikina itatimbi Karim la joie so gati aider titene accompagner na notre événement
1: na sangotia wanguru ndembo tigere andembo tila tango barako na gumba ya mti Super League si ya mbana kuti tene ya tambula na londo ti Barthélemy Buganda na pekotu biko mite sofa di tupisho iska tukungu na ndoti Olympic Real ti Bombaringu usena para na sango cha wanguru lako meyoko na kudru wandila andimbo ti lango osho ti Ligue des Nations si ya kitondani na lako isu na mbonga mbasa mbala penzeni balusho na uku Portugal ya kitandimbo na dawati Norvège si Pays-Bas ya kiyambati lu Serbia si na marangbonga nisu Danmark ya kiluti na dawati a Pays de Galles si Grèce ya kiyambati lu Allemagne. Aonde tonga sasa sanguni na ngati sangu ikiri singila na zoso kwa duje fadiko amani martine au dekiri na kala
0: kuta singila mingi na la mechi jani singila ngana gire mi yamini ndi ute kete ko jote timbu te na parfait te di comme c'est na mungo on pas kota ganga aussi amechi jani nati akuta sangu tinga so
16: ala iki gibecha la nando timbeni sangu ala inga pe wala iki tatene wala vene ala kanga legi na asiona sangu
17: ala pika singa iyo na kundu ti stop patenet da fonon ndeke luka awa go singa ti e ayeke da ti banda ti asangoni ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili
16: ala tukwa a unda ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga na ndo whatsapp na molongo ti singa 70 08 29 58 wala nga na ndo banda tere facebook radio ndeke luka tire fondation hirondelle
17: ala zia a anda ala pepe ikwe ako itiri bira na teneti asyona sango
16: stop atene mbeni pia lusi da fono non deke luka mamboko na mamboko na union européenne nga na coopération suisse.
18: Bonsoir Martine Wode, dans notre émission d'aujourd'hui on revient sur deux sujets de la semaine.

0: binyugbe aswa ekibandu nandu changu chuwati dada Edwige opportune punungi za ngana la susi ya ekibuko kocha zoswa ekisala kusala ngana la swa ekiteina kodochi bia Afrika lufasu ngurubia ama nanduzu kete ngere chingu chuwati dada na yati andu kwa sarawisi swa ekika angu chuwati dada da finya ngere ni swa fatene ngere ti essence alondo na saki yako na balako sifadesu wa gana saki yako nandubini baluta su teneti ala susi ya ekipina akpururu ngana akutukutu kandaka ngere su asifadesu na saki yako nandubini mbangu teneti ala susi ya ekisara kusala na yata ndu kwa susi ya ekinagbeti li tapepe kandaka ngere ti gazwa nandimbisu aga saki yako nandubini bali miombi teneti ala susi ya ekisara kusala ndinde soko ju ya ekikalu na saki yako nandubini bali uku sifasu ala suwa ya ekisara kusala na yata ndu kwa suwa ya ekinagbeti li tapepe alingbeti voni na saki yako nandubini mbangu na bali use bini internet wala bini wabi Afrika suwa ya ekinanduti Facebook afatene na pikuti mangu nanduzu ti angere tingu chuwati dada su angere chako benaliti garaku ya alingi chima nanduzu yesu alingi tisara si gigiti awa be Afrika alingi tigangangu bina fatilo atene amene ya tingangu akira gangangu nanduti awa be Afrika lufalo tene awa wabe Afrika su jutungu tala binala ayikingangu akwali su alingi titene aga anoko tangati jutungu tala njoni na yati kodro bini hafatilo bibetilo atene nyela ayikitambula mbiri mbiri na yati kodro ti be Afrika ala mana nduzu angere tingu chuwati dada kandaka tongo ndati manangumbiti na kodo chibi Afrika aikibagigi so nifabia nisungere chifu tangu akutukutungana akururu aikimana nduzu bini wabe Afrika na fatilo na mbagi atene ndo kwa sandugu ingiza chudunia mubimba FMI aunda na ngurubia chibi Afrika titene lukiri na bini angere tingu chuwati dada kandaka ngurubia ayetilo dapepe silungba titene lumani titene agana kwali na nduchazu tinamangulu su zangu anginja susi azani na nduchi angere tingu chuwati dada su aikitonga na nji bini akiri chulu atene nye dabia nina tene timangu na nduzu angire chungu chuwati dada su tene chisu amina kodo susi amai agona dawakwe ayikina marakwali su tene chibira su angbati tambula na migi chimwe nulio su asara si ngui na ngui ayikikanga ditra dormoz wala ndo susi ngu chuwati dada ayikionda ifangana la nambagi teji mbeni wabe Afrika na fatilu ngagi lakwe na ndoji Facebook atene akwali su kwe ayikiga tene chisu ayikigizo oko si ayikika angu chiawati dada su sitonga na mupasa na azu titene alagana angu chuwati dada bani bani aikimulege na zusu chilo e titene luvon ngu chuwati dada titene lubazwa si lulingi titene luguluvon na techilo simbeninga lufangondo chibetulo mingi lutene nye kitene kalakwe tene timangu na nduzu ti angiri ti akobe ngana angu chuwati dada na kodo chibi Afrika si ala susi aikimana nduzu angiri tangu chuwati dada su aikititene ala batagilengu biatala na yati kodro si ala nasi watala si alingi titene aduchinjoni kandaka ala su aikina hati yere aikibapasi tiji aikiabibemba gina mbagi su irokoto nanduti banda teresi ifanala ni na pikuti amangu nanduzu tingiri ti angu chuwati dada na kodo chibi Afrika
1: singila nala amid tijani akigina nduti nduru kwa singa na nduti yesu siya gubeta zo na inga susi ala sara tene mingi na nduti bana teresi kwa singa tie ti la so la inga lango osho tinte tingberere so aunzi itene singi la so ala mai na ndu kwe so la kida mangati aki mamboko ti sosteni zo na itasi ayapu na nduta masini ala ngbala kwa ti madafono ndikiru kandali ti amena kapa ti kwa so angmana lini.

Bale susi abina nduti Alfred Yekato Marombo ngana Patrice Idwanga isuna na dawati kupi na international na ina kwa siti piba ekina inga susi anuti tene a dimbili nganga na nduti tonga na isenguti tene a kiri tene na susi asiti ngangu na terechala aisu atambula na kubata ti ina kwa siti piba si afapukunigi na kubata ti bongi na dawa ti akuto si kodro ala so siti ngangu na terechala ala so gana iricha wa bumbicha susi siwili nga awa manangoye na dasinda giti kubata ti bongi ala so kwa kukapa na ati tengo nganga susi si agana dawati awa dengo mangana jitene ala fabibe chala nanduchi tongane sengi jitene akiri tene na ala susi ase chinga nguna tere chala ala swa gana iriti ala swa se chinga nguna tere chala ala unda na awa dengo mangana jitene adengbanga nanduchi ala susi abite nanduchala nga jitene amungia na ala susi ase chinga nguna tere chala suna mangola ungo chala asisaki barako tonga so na mbagi ti awa bingo tena nducha zu ala fachala so atene so kwa binanduchi azo use so aluchi nganganga si ala unda jitene akiri tene na ala susi ase chinga nguna tere chala nga na mbagi ala susi aikimungi za jitene asakara ina tere chala so se chinga nguna tere chala si ala luchi chala mbumbu inanduchi ya chinga ngusu si asina avitimni nga na mbagi ala guta jitene ala famili ngi za susi alimbu jitene afuta si alimbu jitene asakara ina tere chi avitimni pepe si ala unda na wa dengo mangani jitene afangiza so na mbagi chingurubia ala kwa tente na ati dengo mangani si suwa mutene eki wabingo tena nducha zo gi marcial damangere ala fatene tonga na akiri tene na ala so setinga nguna tere chala eki dengo mangasi amai na ati koto tibi afrika ambagi eti awa gungo kuku ala fatala so huungo chala so setinga nguna tere chala so si afanige eki na legi ni pepe ala so kuku kochi Alfred Yekato Murombo si afatala so huungo ti a victim so si afanige eki yesu si eki na lechi londo pepe si ala boto lecha wa dengo mangati tene ala bemendo nganganga nanduchi huungo ti a victim timni nga na mbagi awa kungo koko chi Patrice Edouard nga isu na siafa tene dengo mga chila su alimbi fadite na mbagi gipepe tene chiso ala gwe na kocho dengo mga nina dawa so si adi akiri tene nanduni pepe atene chitangobe kota dafango mga chiko penal international siafa tene Alfred Yekato Murombo nga na Patrice Edouard nga isu na asaka isu ina tene crime de guerre nga na crime contre l'humanité na koto chibi Afrika chilo nuna ngusa kiusia nono bala kono tatis na ngusa kiusia nono bala kono ushu na dengo mga nanducha la lango baluse na ushu chinze chilingwa ngusa kiusia nono baluse na uku awa dengo mangana fatene Alfred Yekato Murombo siya kanga lona kanga chungu balako na uku kana bagi Patrice Edouard nga isuna siya wachilo kanga chungu balako na use

0: tukanzi suite na fadina zingwa ngati kwa singa sola suite kitentena ndo chikushu kusaya chidingo ngati sango mene chikuda pezi kibata chibombari suwa kinachi waka sumpundu ya kizianga nina ande ya lango baluse na umeneti ze tinge resursi ya kigwanda chitene akonda nina lango baluse tinze tinge na bandu usuwa ikiga mekushu njitene kitentena nduni ikikiri kushu ni nanduchi use dingo ngati sango mene chikuda pezi kibata chibongi susi ya kizianga ni ginabika oko su na kibata chibongi ni ungoti adusi asibaluse tonga susu na yani ala suwa bitene nanduchala asibaluse sino ku siake gwale da chitene atinga na ndocha na acha yinga utatunga so chitene yinga tene na nduni ikitimbi na Jean Vidal Damas so ikikuta wa bingo tene na ndocha so sa kisa kusala atatu ku da pena bara tubongi lo ikitene tene na ndochi atinga manga so
1: yeso ilimbi chitene na ala ala ni tene batonga na yunzi kozo kapache fango ngwanga niso ikele tondani na mine useni na ndapreso ala ba ilo ndochi unji kota ngwanga na ndochi mungo ala so ire ala jure soa kamne ngechi kodo soa lunu nandu kwe soa asora la chitenela muma mboko na hawa fango mbangachi ya profesional ni ngana mbagi njia fasuto na a zusute ni analichala si mwanya chitene ala piye avuka idape nja limbi chitene apiye avuka na ala chitene luduchi na techala si ya muma mboko na ala na yachi fango mbangasi ina tambla na legini awungo chamle ngechi kodo soa ira la jure amwa la kwe balako na uku soto na la kwe tono fango mbanga kedana ndapre akemwa la umene chitina la duchi na terchi awa fango mbanga na atanganiswa duchi tona a reserve chitine tonga na terechi mbena son umbene agape alimbi chitine amu ambene direktu mame ala balako na uku so akeala soa ke duchi na dachi mbanga juska na feni ungo chi ambeti sosi lekeni gerena ke avurukwe siza na nduzu ake baluse na azuchi ya na ketona baluse na ukutonzo
0: kuzu dengo mbanga chisa ngomene chikuda peti kibata chibombari sa kiziane yangani na lango baluse na umene chinze sui kine ani na chinze oko tonga su ungo chala sawa bitene nandu chala a on balota tonga su si yala londo na bata chibuya na chukutu bata chibonga su na chimbumu nga mbumbi na bata chibombari sisa agigwande la chitene adengo mbanga nandu chala dengo mbanga chitene asonga la sawa kilingu chitana muma boko na awa dengo mbanga niya ikibande gigi na lango balako kono menesi zesu ikineani chitene itene tene andu mama tene su ichingi fasuna genetie inok sonzi suwe kikuta wabingo tena andu chazu suwe kisawa kusala na nterechi kuda pel chikbata chibombari tenchike tingui pakara inok sonzi ibarala
2: ibarala mingi wagosinga
0: bini mbichi chi mungo yanga chindu kwa bimbo sabate ne chide ngomanga na koto chibi afrika luchi tene afa a lango wa selimbi tene a tene tene tisango wa tene tene chimbanga tisango mene na kuda pel chikbata chibombari suwe kilundu anda mkumbu na lango baluse na omene chinze chingbele chisina lango baluse chinze chitina badu chingusu ikida chifasu ala leke na mbagi kakchitene aisu abagi ginzu nyawe
2: tonatisola tene wagosinga sesion kriminati bambari wala mbanga tisangomene na mbagi tri bambari tonatisola tene ake tondani mbrimbri na lango baluse na omene chinze chi vukasu ikida so mea chitene ikira ando titene kozo nikwe akaduzane chira josor cha jire wala azusalo na yangatea kiti kodo sala ka zoti fangongwanga mprimri ape mize ya mwa la titina duchi na tetia zoti fangongwanga sala fangongwanga ninjoni ala ke gande meso aira kene chirajo sor wala sora mbena zoti kodo titina duchi na tetia a zoti fangongwanga ni
0: chifasu a tongonda changwanga ni a kituane dani yene na achi anze oko tonga suma bata chi bombari me yene simbi titina inga nanducha kwa lisu mbumbu ya bi nanducha la susi aguzi tina dimwanga nanducha la
2: tonga la banchoni na kodo chi mbeni akwali ya duchi na legiti susi tana iba a mbiti sukwe wala zoso kwe igati tene ifangu manga nanduchala mingi ni yaka zoso asari isisoro chikubu na ngangu wala na kita molenge mbiti tena la hajitene na fangu manga so ungo chi a mbiti ni kwe ake balota na use ina achi balota na use so a onpaloko na ukuso si ake gi tene chi fangu manga chi sarangu isoro chikubu na zo na ngangu wala sarangu isoro chikubu na a kita molenge atanga chi atene ni so wala tenti fangozo tenti bungongombe ti buba kodro ateso ambechina ke mingi apembe so u mingi so akatenti sarango isoruchi kubu na aketam linge wala na kutazo na ngango
0: iba ambechina kikwani tonga so meunda tenti tene eske a la société de manga ndu tala so a igazo ti bombare wa ala mwambi na zo kina ta kwata so na tereni kwa
2: tonga so la inga ngbena ina lango ko tinze ti lengwa ngusa kusana ndo ni balusi na oku amombe ne kutambela sosi azi yanga cha mena kutando chifango maga so ira tne cour d'appel nambaki chi bria e nambaki chi bangaso yoko ade muamura zo kati tena la sara kwa kapa ni la si cour d'appel chi bambari angbaki tena asara kwa na ndoni so nambaki chi bria wala nambaki chi bangaso ni la si nandemi so tena la so azo so akafango manga na ndocha la londo na bambari pepe mambena londo na magati bangaso so ngocha la kwa ak baroko na oku amena londo na magati bria so ngocha la ka baroko so se ikumwala chi gani na bambari gesi ifango manga na ndocha la
0: kifa so na bata chi bambari ko ambina so da
2: amena zakeda so ala u ngocha la on baroko so
0: awa dingo manga ki dingo manga me la kombini kwali chi wango da chi kanga chi tena kanga zo ni na chakita ko do ambala kwe kwali mingi iunda ta chi tena azu so si ala ki dani manga na ndocha la so ala kwa ikanga gyala na chi bata chi bambari ten chi so me da chi kanga ki da so alimbi tena amwala kwe
2: pendre bunda mingi mangati so ala bana koroji tonazo ga kanga zo awe ala ngbana ndoni so me na leki gungoli chi nazo so si akamu maboko na yi ya ke tene chi betizo tonga na ifang manga na ndotulo si lo tene ni chi bana bambari ti tene ni sar kanga ti ni lo ngbage ti unda lo si lo tene lo chi kiri na ndotulo ka wala na mbage ti panga so la mbage ti bria ti tene lo sara kanga nika fade akakiri na lo kana ndotulo ti tene lo sar kanga nika kambena so si ina zo so akamu maboko na yi buli chi na ndonao
0: Yeah, iba na bata chibu mbari na itambla nzune ya ngusa kiwisha anuwe ba yuse na usho chi silaso wala ileke kome ma sison krimine na pokochimba
2: ileke sison krimine na pokochimba tondani mbena na ngu saku senandoni ba lusi na osho isara sison krimine na nguji pokoni wala ngusa kiwisha senandoni ba lusi na oku isara meni sison krimine si otani la ikisarande fapaso ama ki pepe na pokoni so ikisarande meni sison krimine mangati a mbechini a uu mingi
0: bata chibu mbari ya loko le kina popuchia bata solo nisi hapa lishwa sinakodro bagi gine ani mingi eske la susu awa dingo mangaswe kina chik bata chibombari wala soki sa kusara na chiku dapel ala iki sa kusara cha na chik liberte eske mini kipali ya iki na mbagi kapepe
2: tena chik pali ake tiso ala ba mwena yese ngu sa kusana nini ba wako na use asi na mbeni ngoy bata chibombari ajuna siriri pepe ani lasi kwa chi fango manga atambla kinchone hape mechi ndembe so mitena tena so siriri ake da ndani la si mitena la mitena a sigi na mena fini ndo kwa chifa ngomanga use oko na grimari epi oko na ipi so chifa tena ndoni ake siriri siriri ake da e isa kwa senge
0: pakara ina kusonzi da fonde keluka kina singila
2: mbikwe mbimuna la singila mingi